0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timetz. Nehua. Yowal nepant.